0: ukuta. Sema, sema hapa.
1: Aya. Kwa nalala na long. Yameweka hapo password. Hakuna kuingia hapo.
0: Mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo. Radio Jambo.

Yon de komwasi. Oyo go beta nga kalba kata ya likofi. O na go sona na mobile na yo. Vraiment evite que mobile na ya ya na nga kartie. Basaka boy.